mfazi wam othandekayo Pam. Uba ufuna ukundifumana uyawundikhangela kanabado 42 esangesithwayo Street eSoweto.

0: Yun mo ka, keep in mind.
1: Ito po, hindi na siya
0: naiwakan. Ah, huwag siya ko tuwa, wala. Pero sin ka lang chen, narin po ka lang chen.
2: Richay, sayan mo. Takay,
0: Dumcho ko chitwa be, dumcho, dumcho.